0: Asholeng meri talia tilo singolo yontaki ya mayana Itabaki yona sayen kakenya tiatu yon kakenya mayan Ke grae ma
1: Ilo mon longa sidi ni tiatu yon kakenya Mayan FM
0: Mela yuki jita ambalo lomani bunga da PK
2: Kabisa bunga na wejian gazeti na jo Ena the standard na tolimo nejo te headline Propaganda machine Nilimu nejo Ure tenagata oldungani ubo Oata laptop na bo Ashu computer na bo Nejina agedi nero ber Enkikundi musima Oldungana Odi campaign nirejuki kage lugana rafek lemelio nemeseba amori natoki nimiti ni nyinyi ni wine gani nasi ya sare kage kagira gani nyeto bir neji nisho mehomo social media neju neti wena kagira itatoki convince asho ai sholtokana le Kenya wosiligi roldonga niyoji asho rolariko nyeje ajo kaya support roldongana nilibu ni neji kumpe meara support nati Oldungani obako ito birua, oldungana kumbisha iyo, oldungana fake. Uvideo iyo, oldungana lembe sepa, nito dolo rita. Na agitimba kwa sauti, nero ladu oldungani, neiruksi nijekuldokulie, nijiore na, neo rikia gare na

0: Gira Aitarum, Home is a Conversation, Emumayan FM.
1: Eremaya,
2: uri download ngani bini bini ngishu yenye neti angkati ni nemele muno angkati ni ingiriata
1: Eremaya,
2: oldu ngani leitu itimu siligi oldu ngani otudumu ngishu yenye tolchala lo ngurwana nibeleke nye taasidai tana siligi bukio longi alamisi sare enteiba umetaba ikisa uni enke warie tiatu ankawilele mayana ibuidare Sylvia Naini kiaki angkati ni elo uibeleke nye ngishu yenye tana ngasiligi tiatu ankawilele Lele
3: Mayan FM
4: Enka Kenya Mayan FM
5: Enkiguana Enka Kenya
6: Entiamas PK Lelion Eki Eseta Kwenen Tiadwanka Kenya Mayan FM
5: Enkiguana Enka Kenya
7: Enkiguana Enka Kenya Ore serena nyugi
8: Nesira giyogi seriana
7: Ore doya ngolong
8: Nemwe giyogi mayenat
7: Ashire gilu ingireshine mayen FM Nte maili tisa
8: Enkwarika
7: Olo shibora
8: Naibor kiawarie
7: KMQ
8: Ngatu
7: Ndire ngayo diadu ingireshini no mayen FM
8: Enka Kenya
7: Mayen FM
5: Enkiguana Enka Kenya
7: Enkiguana Enka Kenya
9: Sipa katukulijia kigregu na mbati ya tuye nkakenye mayen Pokio longi Jumatatu, merabaki Jumasa Rumunare Mirosho Sungwa ni enter dekenye Mungiru ye Facebook mayen FM 100.7 Ngilibwa ni shiriwe ringite shente nkolong edu utara Na mayulu Tena mwiyula jure na Rachel Masai na keji Kia natukitu nkumu kuleng na Yatobu kuncha altunganak urepiata nkishu na niyaru tenjure Nintungwa kuleka itunganak nesima Nipuru, ninkaja Niyo tu tata mbede ewe kwisi ya iyan kalamu Mbaka nitu mwaraka sipi Tumuka tatoro ni adharambatishore Dore the nenche nitu wana apate nipasil kejo Mejua la yu ni kaji utopuki Tonimo Ure bitu mnafasi keji nyani Faktu wana yoldo kani utumwarakasi Netu mempesa hii Netu mtoki na je Nipu kinkishu yankang na keji kegol Kejua la yu ni ogola mesho maa runtu kitingi Na ya ka ormari lenye Eimu wanko ito inabana na ye mwenye Amare nale sita ya mare jona ile lion Atijabeke na corruption ya sepo, na sepa. Na angishu ipote angang, na angajige ya shata, na ichampa yinyangwa. Neji nile isi dayala yuni ugulta angara kenyo. So kai kinkope elewa masaya jukwili, indi manoto masaya inonote mkwito ya wangan wa sepa. Me lazima ni puru peji igul.
10: Kesipa.
9: Me lazima ni sema peji igul. Me lazima ni tumia losekin peji igul. Amkejo nancho orolani orumalina, orolani ugul, orolani watangarino, watangishu, watangkopo, watanyo. It doesn't matter. Especially tena da serikali ya sisho kai kungo belewa masa ndugu na ibina amore the yoke na keji ngoloni na eh tena je ngora kasi tata le serikali ore in 2 months in a year hata fleet of cars hata el champa iko mukatiba

0: Ola ingoni rabaye sare enga genyaka ajiti mudhitori keno la ingoni mairi ya marima isholo mona tondo ropum. Ege di mai katukul feiting na ishune karukula robare wengkului teru losho le Kenya. Eri kujiri nagilo penyo losho le Kenya pe bongare serikali hagilu rene ishu nkului na rade naka urkua kipo kino ibi rade naka nkului teru losho le Kenya. Yolo mongkulo hore nguni bai oi magana agini nesebu hengu pisa. Yoro bara nagilu rene nkului to losho le Kenya ESCC reshul nepatao egira naka ngama enka Kenya ema INFM.
1: Kedima ina ishune siya yoro bara to losho le Kenya?
2: Kedima yoleng. Kedi mayo amu tenibungana iltungana nibono ya RS serikali yola jo midi moltungani obara shu institution abo ni boyo corruption kake ore teni teniki usisha altungana ka wananchi dietu watu angishu niyolo hiyo benya jo kanyona inye jukumu ino tiale ya enisaidia nasi ya anti corruption arashu erobare niyolo wajo kanyo indi marasa ena wananchi tidewe jira watu angishu
0: Ekiliwa na sino bisa hilo benyo ngope Kenya bimero gina kanyora ala kirobije nini menarikino pe tumnaka inoto huwere roto ngobisi ya serikali. Ekiliwa na gesa njele lo bisa nile serikali huwere ngobisi bimero gina gesa njele ipoto njelo benyo ngope Kenya. Ogira naka yungudu wa ramarade hirobije ni pe tumugi na katarit ni tumugi siyai.
2: Kiri siltu nga nama ilo na kajua keiseba geduo tenecha. Iwe geye na iyata. Na iyata
1: keiseba geduo.
2: It is called greed. Ina sababu nabo. Ya siltu nga nake robare. Kamo pay benefit. Pijumi mali. Inanai more target ajo. Inanai more drive. Pia siltu nga nake. Imbe robare. Kure siyangai pay dimna yoltu nga ni atorop isho. Isho minkopis. Isho mo iyo nikisaidia iten office ya sirgali. Niki mpotu nyeki. Niyo uye ena huduma ule. Nimi nikitia kake. Baga binda uye ena mpesa ina banji pegi ndi maisho yenyo pegi ndi mi ayudumia nirara kibu nwajo kimwana inchi nindo ya igaja mi nkubali agai laki mpesa hii tehudu mea sirikali naifa abitu tepesho mpaka lasaki leo nkupisia sirikali mwana inchi le kawaida kisho yo hongo ni mindo kiki ayipotu ntukanalo ti delivery points mindo kiki ayipotu mpesa hii pili titele ntungana
0: Hello, mana ego lo? Oi, berani nak kita visai? Kira nak kengapa? Ultim lengka kenyam aja. Nih film kita siapa heran? Ibu nak ego lo truly sisi awa tumbure nak ego lo banyak kau untuk kerjua do tewiki nak ego lo tu. Enam bayar sauni nak kaitu gal tu hal tu kita tu sholom monoton koroki kaji tu mudi turikin.
3: Lelo lomonton robu temayan FM. Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
4: Eremaya
3: Kira namba na boto lo sholema
4: Ashamo intubulu yok Inta yok namba na bo
5: Mayan FM
6: Ajina nukidion na wadar mario lole zinga
7: Kwa hirarangu karna gaji pita sisi Nati mudua torosei
8: Ajira misuri narolea mailoji
9: Kwa hirarangu karna gaji joaili matambash Naini ningiro Mayan FM Temurua etorosei
8: Nanyor Mayan FM Naini ningiro turibili
3: Ere Mayan
9: Najo yolosho mani ningwa Mayan FM Amera ewangano losho
7: Naini ningiro Mayan Najo yitoro masaipi kini ningi Mayan amu ewangan tolosho
8: Naini ningiro Mayan Amayan da yoga lairariani.
3: Ere Mayan.
7: Eni ningiro Mayan FM. Ashipagino shi nanuwe leng. Yangolongi juma na iya na tendeba. Ele jumul bisho washolo di rengeni yoko. Nashipagino si. Yangakanya.
5: Mayan FM.

0: Karon Sision usingolojo osupati yake tabaki yona sa yenka kenya tiatu yonka kenya mayen pokyo longe jumatatu merabaki jumasara manare merosho sungwa nenka kenya buithere nti ya masi wadheru mara lenga vile mekote Emmanuel ole kisemi
1: tenebo nano PK ileliyo na show saita kwe
0: yes niki granga mara tutlo umuru wato 40 to 40 ndugu yangu neta hata enya mali
1: yes
0: yate joko tini ure 15% of shares nite mire Safaricom
1: yes
0: nituwe suji sheria
1: nituwe suji nyo
0: nal and void. Yula jada mara ya karibu 204 billion.
1: Yes.
0: Rejogoti ni. Ule inasee ipo wakini?
1: Yes.
0: Takuna.
1: Ijo suji sheria amu rejo kwanza. Erudu mwenye Safaricom abu amber. Serikali abu amber shares. Te Safaricom. Itro one. Enyo raa nitro imirubunge ilolo shole Kenya. Na alasi mamababa ya impalime. Number two. Irejo kitu usishai wananchu. Mituwa si ndo kinaji public. Sufficient public participation. Ndo kinakata damu wakia ke. Niasi. Nijuwele tangara kina. Nimbaya sana.
0: Nijuwele na. Migi yu.
1: Yes.
0: Ito ni mu?
1: Yes.
0: Wara hale lo kijoma ititiki. Hey. Irejo mwale babu wino. Maide mataa kalu ntumurithu po wini linda mwananchi.
1: Yes.
0: Amaka ini focus. Wesi ya yai esi ya Nairobi. Kaki. Kangurito sifuna 100%.
1: Ingawe joni jareno?
0: Ya.
1: Ingawe joni jareno?
0: Babu wii?
1: Yes.
0: Kaini focus wesi ya sa ya Nairobi.
1: Amujuru
0: rari. Kulura kele governor. Kaki. Kangurito sifuna
1: 100%. Nia kumbeguli rugi ya manole ngalu. Ngaundi niku mwakona nalu irosifu ni ngurulore kala raisi. Kajina niku kisi ya ragire ni uweje te Nairobi County. Ayahagunda ondo naru ngeke.
0: Yes.
1: Ayibungara arayi ngurulore kala. Yula jimure siyasa. Na ake lodua kala na ake jiroi. Nile jiroi doro barasa nile lo ntumurine siyasa. Nile omeno sintumurine na aji closed door yani na temeseto ni. Nile omeno sintumurine na aji door to door. Njaka yungu njine jinguni aji. Yung jibu wakir aliyah inti pa wewewewe kalor nabeny yora yora meki arashida yondorishe yol diya andai loka yodo monukura
0: kona
1: sanya diya genja mami kiar
0: yogiri yogi kiro warado imba kakati tunegia
1: yes
0: kiro wajas nyesi ya solo shule kenya nilora is William Ruto itidole kisum ayitoni neju iti siaya Kaina juki or governor James Agri Orengo. Tuma yesi ajilinda mwananchi.
1: Wachana.
0: Ume bangata. Marashi disibilanta nako.
1: Yes.
0: Ungo tuwa broad based government. Ito ni mo?
1: Yes.
0: Neji kaya kabu waka. Ajure linda mwananchi. Luwana le mera ajenda.
1: Nerejo mera ajenda.
0: Mera plan.
1: Kepu ita kejiro one term. Nejo na duki sabu wali na jiro na peicho ngoa.
0: Wanta
1: must go.
0: Nenjo
1: must go. Nenjo kakiru dagari liki yuka yonyo ninje ponu as. Tofauti.
0: Kukuna nasa.
1: Wena rugi nasirepi guni aja. Pegelo ni naru idu ya mwena rake kona aja. Naru hakiru limutu.
0: Kabisa. Yes. Kira uganto kini.
1: Yes.
0: Kumu kabisa.
1: Ni mpaya.
0: Ni mpaya.
1: Ndugu yangu. Nambaya naidamu lomundu waka laino saka kuhusu isi na jine AI.
0: AI. Oh yes. Nasa ya propaganda.
1: Irejogi propaganda campaigns. Ni nyari reisa AI. Uri ingira ya domunya lai thururil dengan nak ngalifuniare.
0: Yes.
1: Pila iruri ya tuna barasa. Iti yol dengan lagaja ngake mutandao. Ni rubiru video.
0: Yes.
1: Eke wane nye giri yol dengan ngalifuniungun.
0: Yes.
1: Na agar ado sauti ole ngure pero nejo si joko lugu
0: liye. Ndi mkisho del dengan naka ajali ya maras.
1: Nejo ente jo wan tam. Ehe. Wan tam. Ente jo tututam.
0: Ndi ya nyamani sabu.
1: Ni ngasi ya ni mputu gini jo. Kanu te agar ole ngan di kampi na banji. Omeze jurukuli rungana doa kushirukula. Rege njake lukula amurake kaja. Rake imu wake. Lajika roshika lukana kutu ni oya uo. Orake pendolo lukani ya jijua kata agero sauti uling. Nijo kalame. Maisho doa yukula amurake imu wake.
0: Nijio reza wasi njina.
1: Iye.
0: Kilo tuwe sebata hako baati mbaya.
1: Itejo rei.
0: Collateral damage.
1: Itejo ngobisi edata.
0: Yes.
1: Protection. Nijio wale hodu. Nime. Nime. Na uri siyasa na propaganda. Raisi diana. Erana na raka graito. Dubia na kagraita yu. Iltunga na nangabibi.
0: Yes.
1: Mera ambisha yi. Na aji.
0: Yes.
1: Nejo iyo badu.
0: Uri nanera too much.
1: Kabisa.
0: Anyway. Pokea salamu.
1: Salamu ni mezi pokea.
0: Roroki ni uleng. Ile jorunga alinu. Roroki PK.
1: Kalo ilo.
0: Pijarumu zontai. Tena agenya.
1: Yes.
0: Piji Charles. Ulentede.
1: Rorokiole.
0: Itiyo kara shabi. Atumuto ta braka tuol.
1: Kabisa.
0: Agra kai tulia.
1: Kanya agra idilare.
0: Ereja. Iro ta alia nya agra idilare.
1: Agra imbintin.
0: Anu dua agi lima jokanya agra idilare. Na amara yulo kake ereja kani nya. Lora pejen ni.
1: Yes.
0: Kiri mba apa kene Indonesia.
1: Eka coba.
0: Asholen ke grajo pek ngamara cholo umuro nyi cho yokora cho tile muro kento montimken. Mesho yongo rokiolo monsa tatu kamili peki buna jokere masai pokin. Meta siriana.
2: Ningo engineering no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitumanoto engineering no Mayan okibidinenya na sidan nigente sheba nito bire nkoloni no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumiyok tepo kiwejiniti mo sauti moyo.

0: yeba yena ruyo ngo bara lashoro kabisa yena ruyo ngo pipi na gas bara dore ngo kegira ngo banyango pit
1: kabisa
0: na jiba jine la sayel lere ngo binyo esiabirdi lere ngo binyo
1: esiabirdi
0: na ra yani kata ruyo yeba yena ruyo nyako na ralanyo
1: Ralashoro.
0: Ni arashoro. Mhm. Asira gayo sharma sa ni belanya sinya mo gidar ya o mera yuele lo. Mhm. Ya o mera kinde kanga ge ngara mikia arashoro. Ni to rna baina na ji bigara nyo.
1: Mikia arashoro.
0: Ke belanya ba jo nya o mera yuele lo subadi.
1: Eh.
0: Ki yuele ni gidi ni yuele ni gbairo. Na gabe. Landri je mikia arashoro. Mikia arashoro.
1: Mhm.
0: Kabisa ngeri bari kuna sa yola ni ngondo yi so ngona yemalaga ni ora tomon.
1: Mhm.
0: Nikijoki na ye karibu sana atwa ro yora matie.
1: Yes.
0: Leno longi ro online ni ngoni. Ngolo na sada yole ngi bangapi?
1: Jumatano.
0: Yes, ngolo hira ni jeza tebe ngo ngode.
1: Mhm.
0: Mhm. Tere bonyo.
1: Enkoingoni.
0: Na yoka ngo ngonda ra grep yore ni weji.
1: Mhm.
0: Ke kare sinya masira ko ngonda da tebeta. Ka mau ye ne tebeta.
1: Yes.
0: Ke ko wala ne tebeta.
1: Mhm.
0: Ite ngo na bona ngaja.
1: Nigere
0: famira wanyo ngongo na bonne rep
1: kabisa
0: ene tomono na bo
1: mhm
0: nasira dura da sia exemplary
1: mhm
0: nasira ngizwa sia yenke ngasia yes kwara romono na ngura ore je murwe da manya ne melas ma ba danka ngi yish melas ma ba danka ngi nyamo rona mo walen
1: mhm
0: bi na da ngongo ne da damu no ngala ngi mamala ana melas ma ba
1: ngani elo asire sia yi
0: ne melas ma ne melas ma ba danka na shino
1: mhm
0: me dolona ba
1: eji
0: ga nsa nyo tomona na bona we ni nyanga penyo
1: ganisa
0: we nyongolo ne meti ne balayo adajo
1: meti dura
0: flan mre na ankara nyanya grahe de dana ito ton ni tikir ndo bare ndayo dikan yani ore nyanya hegira nyanya sesiai na le kiyar dasi ito dumwa jo na senano ore nyanya ore ngolo ne meti ni balayo na ndo dolo shajo kumbe
1: Bera
0: roche sina. Bera roche sina.
1: Mhm.
0: Bara kemera ba.
1: Ya uki like to saw.
0: Le longo ba inkristerian.
1: Mhm.
0: Aje na sina no. Na ranya ronka ngiti.
1: Ko
0: ni ada mashu. Ni nyaga na nyora sijo ndokiti.
1: Mhm.
0: Lo bombeni. Sa ni ne sikanda. Ni nyaga na nyora dwa do munel dwa do mungi ko ni sa ni na do munel lai suj. Ni tara saki. Eh ko lo do ro ngol safin. La je wa twengi ne meyo na siyai.
1: Keseba.
0: Mhm. Meyo ke pe aje na.
1: Yuenje na genya ni shori sani ni safiga
0: yes.
1: Imeiwe ni sujegi.
0: Nimeiwe ni sujegi. Na ni mwini njana juga mjili ya balusu lukula. Na yuki bonga. Aya kalele yi. Kaya juga sani ni suj.
1: Ayu wapi.
0: Nina nyama mwana kaba uenda kwa leka rasha lenye mwili uriyo. Nia enda mpolos. Ure mpea enda mpolos. Nia sisi.
1: Nia suji sho.
0: Nia tobiti ni uviji. Nia kildin. Nia nang nyo. Yani ne. Ore ko le meti.
1: Mhm.
0: Ya ko du ngoda nganya.
1: Ai.
0: Kai dua reima.
1: Kili ora ira jo meri ngoro nganya.
0: Kili dua jo meti. Na ri lor ngale gira jo tata banyo.
1: Tese ba en ko ingoni.
0: Kabisa ni jo ra don garibu sana ka jina no ngarna yo. La shelen gire.
1: Na jina no masiata.
0: Yes.
1: Ki jiro karibu taru ra mari.
0: E bai.
1: Ya mari yo mbaka sana ne ndama.
0: Ehe.
1: Tare ni bo yo
0: kpi. Ehe. Kiara la ni simu 0702393917. Ara ke 0732992321. Anaketo hii ngoro ya Facebook?
1: Yara Facebook at MayanFM at 100.7.
0: Yes.
1: Yara kithigule WhatsApp wale SMS 0785-92-92-83.
0: Mm-hmm. Tenebo si itoki. Taas ambao de Facebook. Kakua baada na?
1: Tendijing Facebook.
0: Yes.
1: Like.
0: Mm-hmm.
1: Comment.
0: Yes.
1: Na ushare.
0: Ibai. Anake mingo neja. Kwa kuna itato yote na uja ajungusia ngitesheni.
1: Yes.
0: Nyasi donalepi kaja. Pias.
1: Yes.
0: Wala ini mingoni. Karibu sana. Turamati.
2: Kengai iyolu na jingkwa piebo olalashe enganashino enkeraino or

0: ebay nga rayo na sholi ngdo isile ganga yake jidde na sire ndo sungudi abaye na yola ni ngondo songwa na yamala ganga ta mona set he karibu sana itoki na toramati manya kansa tinga jawanje ye ngaita na ganya
1: yes
0: tembuko ni jengila ronga na napata astronomy kumbukumbu la torati nabo ile ene moto doko ya zrali aja
1: le ile
0: ene mosi na jiro sirara ne jole sirara woling ki jole sirara woling Oling, oling. Nejo, idiaga pa yuko ladri yani ang kayang the horeb. Ito bukon tay oling tila donyo. Ule na apsha na. Embele ka niyente wulo ronyi. Nibo pu na kop old donyo ya mori. Ule latiye nye. Po kiti araba. Tina kop old donyo oten kop nation nation oten negeb. Rolo man na alene posha na kop old kanan. Ule banu umeraba yake lokeju kitop. Lokeju. Le frati ini mosi ajaga nyana ba ba ba na ni bugurini nejo ngora arege na nko pre doko yanda enja munda ya waita na ko baba na no shelo dri ni mmero lo waili ni te abraham oto esa ko yakobo pe sho ni nche e shoi enye te siadi
1: ni
0: nche e dia ga ba yo ko dri ni nka yang te horeb te bugo nda lente nyo te le do nyo enyiro na ndaro nyo e lororo inyi amnyo iragi an kai yang kobra do koyandai kelo hini bi de winebo or kribala na nchere kelo ni bi ko lente na bi ahera nabo ni grajo zor no utum na kompor mai dal ni tumpanga kompor mai dal ni tun tanap kombe tur hatena ra bra kyo leng ye na ra bi ko di aji tinne weji or ga na parrete na pa na pa musana na pasto ka banter irungi la bona stock irungi la ra o na pa woji oranki na ba je bi ashara or na jorole ndiata wore na bawo ke mbawa ke yata na bawo kiduru ka kina kelwa ya mbawo itu nyar ndi nyango itu nyango ada ngore ke plastic na ba ko mbe nyake yara na pamusan na no hin nyaranki na rasul nyapa na da nyango tukie and to bi ko re wine bo leng ege en kaya jira nolong wodi be megira nyara sare biashara ne mi gor ni nguna ja ni to bi ko leng nyo na nyage jo leng kai na to dilopshana embele ke nyende roloru ya glasi embele ke nyayu nde rulo ronga jude nyo tina siainu tesera babo emwara rapa apa ni sera bengi mwaro ndare tomun nabo na nyanga kai ndare o mebe de mwara ra ra ya goro ne medol ni ndwa ndwa ra jwe giranga ya jonda lalanyo ndara labo ndara le mwara ra mi dola ya jwe gira jwe ndara lalanyo e mwara ta na pa mwara kiti pega ora ba ndiru ora ba ndiru wa pass asurisha pa apero ni nyapa ndiru maisha ndu shara masa ni bara jira papita ndiru ba ngorita ro suka pa ndiru ba ngorita rapa na pandla awri doko be no shiri jonda lai ka ndiru ara ndiru belaga nyabi ko meregesh ni bita atini te weji nebo mi ndara la biashara mi ara ndu ara nyo ngire mori mi ara ndu ara masa ngira ka bita nyo te weji nebo kai na bi na ga nyola ni ngoni ira jodo yanga ita na Kenya o tobu ko lendi ne weji tobu ko rilo do nyeli na ramara ni ti o len nya ke mbele ke nyendaro nyo e lototo ngejuk ne jodo ti na ite tiset ne jo ngora ira jina no en goda do ko yanda anja me waira e ti mbana ta yanga ira do ko yai e ti elala ye be hera ne ta beranga ira do ko yanyo e ti emse biashara ne ta beranga ira do ko yanu e ti emse ramatare e ti emse ngire mbore edu nya de sia yuno era brankai suma bakaye niya certificate tungi la bonen suma ni bira ni wida certificate nya wan kanu num promotion ndi babage en suma niya sa diploma ni bitine ora grai promote lona ni risure longo business kanu ngi promote ye ibiga gari na gire da bani ti to abira nyo to do nyo o bolle certificate ni biro do nyo bo le diploma ni biro do nyo bo nyaakin nyo belega nya ndaru nyo iloro ere jona nungo sere sit ngora ere gina no en kobra do ko yanta en to me wa ere na ko e ti se na ragira do ko yenu pore sida na amiru na na promotion kai to me promotion e yeu no longa ni ora bachelas ngora bo jise te diploma ne ri dika ne jin ro na ju comfort zone e diploma ni bit na grade na yi promotion ka wonu na sho promotion na nyo
1: na bachelas
0: bachelas mbala ni nyaga la pona ni tanyi pona ngira ya ba ni ngi maje dangai ni ngire ni yata ngire certificate dola igra show yo ni dangasi na fasini ni jike yoni ni lo ya asinda fi kase pa ya raranye ndo na ji experience kake ore ore ntuki ni kencho eti yangasi na bu na rasma biro nyo nasi na nyo iyo na niara nyo diploma kai rasa yetu nyo na kai na juu na kenya nyo iti siri neragira pa kasoro

0: somane solag na tengara grobien na shia nebo sugulu ne university ay magana kulomon eti paranenye tormaniele nyanse le munajo ore na anane lodugo ya grey bungeri kore netonywa holenga grey lele le bunyenge somati ya tulo shole kenya egirai aikili wana tongana ko manya murua na tibati sholo raglengare pe bodugo ya grey mori sholeng ne doragi wejiri ne shia kenom Olomoni helo shemodo kwa ya kire balonye Benson Pamba la orkomandai le lorpolisi le polo saldo kale naro kele muna ajonchare ye woleng nage podo kwa ya kire ngore shalto manak ore naro silangeni ota nege kangiti le ngore no leng peme kwa kende peme dema ya kende podo kwa ya kira nangunye nebike ngishu yolto manake batisho eka isho kuliomon sa na udo endeba tiatua Mayan FM kaji Samson olegewam
1: lo lo monto ndo robuta Mayan FM kite jaba tubuluze nebo yok ne kitubulutua
2: ere Mayan
1: kira namba na boto lo sholema
2: ashamo intubulwa yoga intra yok namba na bo
3: Mayan FM
4: ala

0: Ebangutwe siena hola rikopili yetu angishute kaunti ya roge gili nore neo tilobuno osho modogo ya greba lunye siena horba noroti ya njoto hora governor Patrick Ole Ntutu anjoke buha jingolduka le naroka nebuna hai nyalbiya sharare nebuna asa nyeseria ni ndarikini hare hola paleto muna peza dolu na ajura olduka le naroka no loro masai ure na ade njote nye kerumboti hula sadera oti yankesha ulorika le bunge te murua he bunge muikobi ya naroka tenebuna asa nye hola kesha ni lorika le senate yoloti na Jimmy Luka par nyumbe neshomona duko ya gina ginure lo mune li muna jomi tasima nyora katoko peinye peinye li olduka li naroga egila koti ni renyeke erishata nabuya dungu jenke ne hor governor ili avale county ya Migori okotho bado metayanko longo ndarikini narati kita muna abishena hola pale tomonobo orgili kwa yale hebalo nye hojaji yolotian njaji yolotian na githuwa egira ini ningi lo kesi wabirda keya Sharon Otieno kaisho kulio munsa tomona rendeba kaji Samson Olegewam.
1: Lelo lomonto ndorobu tamayen FM. Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
2: ere maya
1: kira namba na boto lo sholema
2: ashamo intubulu yoga intra yok namba na bo
3: mayan FM.